Mtwana, man, ish. Ibona tsile jwang tsana fa e. Bona koloi ya ka e fatse man. Isa ne tlo roba spoiler sa di. Isa.

bakhona bazelwa namhlanje. Kuyazi umhlebo omkhulu kakhulu njengoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa ngithi wozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Into ozolenzela yona namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayivela inkosi, zokugidela inkosi nje, ugide nje ujuluke. Uyayithi mbo fara tiritose pana papa Radio 54. Yikho sokusenzeka njengamanje.

manje sibonga amandla kaNkulu asukuma suba suba suma uKristu yeah kahlese phambi kokuba singabheka inext singabheka ilutho sikhothe nta njengalesa sidalaje silapha ne-City of Kings Solomon Fana wo bula wa ku titi siya khuna Siyemtsini gazi kaunti bage Yekhumalela philana Siya kweni kula vale la philana Siya bona ba manje ngibe Esbepheni Lophemula lophemula west dia philana bafethu Siya kines kwanjeni kula pala kwesami Pagama, quero contente da Pirana. Quem chora lá da Pirana com a Lavana, mas é Chacaranja. Quem quero que eu para fazer copa? Quero que eu para fazer essa copa da Pirana. Quero para fazer coisa com essa piso da Pirana com a Lavana. Wankeni, wanke. Dia pula pana musu ya tuna. Awe ntujiri zamazi. Amazi atunayo. Masa pichora fosi ya pila na. DRC, Congo. Ankula ya pila na kuna wapana. Esputola ya putola kwa wala pila. Mwaza pige. Emadawi. Mano, I'm gonna play you.

abantu. Ngaphandle kwakho ungabe ngini njengamanje. Uthando lwakho lulukhulu kakhulu kimi. Asifundele ukubabonga noma besaphila. Ufike nje namhlanje uthi ngiyabonga mama. Amazo mnandi phela unkosaza dodha. Ezithi rest in peace mama. Ngosuku lomnandi. Ngosuku lokubona inkosi sithanda kanjalo. Ojike ngudyozele gospel qom. Igqomele futhi ayigqomele babayo. Kuyele inkozi ke sijayifela inkozi yikho sikwenza njengamanje yikho sikwenza esikwenzayo namhlanje kulusuku olumnandi usuku lokudumisa lokukhonza inkozi ukuhambisana lesilo sangempela yena ngubani Alexander Mhlahla Ndiweni. Sithi siyathandaza ngegqomo gospel.